Tadisiana le tu la la o uli muri atu fa tele le tu lu fa fo mai ya mai ta to por kala mel na ole la lo langi wa sunei fa tu tele le fiona la wano anti la wa te mo la vdo fa fo ya le si lu va ya so o luma ton mi lu te lo turn the tale le lua ya la ta tu se tu nei fa fi fiona su fi vilo le taimi ta pena le tu mo na ye va vanga fo le fia fi me fa solo tu fa un ol va ya so Nisi yola malanga, meruye tele utofai nga malanga, nisi ya malanga mai, ya, leo leo leo ya la umma, wa ilfa oso ingalo, pe wa ilfa oso ingalo dungo lipasi. O lea lava le awana ete malanga mai, ya, mahalo lava le mafa ufa umau, malitofai loto, malanga mai malinafa oso tele inei Wellington, ya, meruye fo ilo uyai Wellington ni taimi. Ya, fie fa malo tene tato pa angama uo dungo tato Facebook, mali YouTube, mahalo lava le untai. But we have found our way out to toy or any yas. Ya wale, ya ya fa now to one hour or matu. Ya only by touting it, my son of I willing tony. In a matu a matu to a fair, ya, if you watch all of them to meet it tight. Ring all fan now, we only train or the passy, who lima solo tight tau langa, you are to for the aim of fang at a meet in the two little family. But here they have tongue, I'm matu, I'm fan now, never I tau. Ya ina isi matua o loo isa moa inga ya ili matua alivi lele ya ta mapo tina ino fweva itamiti. Ia isi awa unanga na atu te faya holiday programs ya po le taimi o tuwanga waonga. E tuwaida itamiti ya yo ya matua ife nga luenga. Ya ifo ya onga amata wala ilu sila fiena ya onga amata. Ya tawana faipiala tu waonga tuwa itamiti. Ayo matua ife nga luenga. Olefa inga tana ulso ifuanga ona ya tunu ulo utantu ya. Uti le taimi fa so so le taimi au sange nisi o ainga ya no no fo fo ya wole fitau il fa so ya fa paleni il paketi pe volta no to il por kala mi tala la urunga le yaso fa ta wino il paketi ina o ta tu tupe ya ole ole to mai le a ese lo o fie fia o te tala no ya ita te vai le tu pa tina ya we will tell us you tina pe

Ngoleonga uli ya maile nga cha ula malepese o fa ingoa ina e sili ha o e Samoa. Iyo, ya le sili fa fife sili, iyo. Ia wao le mele ya itatou o loo fa apea voi o na tatou au tau a malele le neia tunu upo le atatou te au mau I neia tunu. Ia e mo ia o le atatou te a ngai mai neia tunu o no le su e ngā manuia. Ia po fia la wafo isi a tunu o loo e iyo. E o teilo e rea mse si e rea la fua stupe sa mo. Iyo e to o teilo le tatou a tunu ia e teilo na la fua la tau tupe sa mo. Ia marano la tau mo mo o atu le tele. Ia o le tau mafutanga sa mo le ale asa a mile tanga pa lolo le asa sa. Ia o le ato o tele hoi la tau o le ale a ngalulu le ale a nga ia tu fo isa moa ia matula nga ia nga ia tu le ngata ina oi ta fafao nisio I la tau o matua o le ale a nga ia fa manatu o la tau asa soifua ia o o tele o isi matua e mo ia e fai mai e no nofo ina ia tono ai pe ia si si e nga isa moa e fa manatu o la tau asa soifua o no le tulanga o le tau ia mo le tulanga fo I lele o le lele o mea ai ia tatou wa wapi o na yata tuta mamtina matua masani ala tu mea aipi o na masani ai koko esi doko laisa tau folo ia manishi mo mea aifa pena ia aipi o tatou nei ia bo telefo yale mea ai fo ilea tatou nei ia mo ia ia ele tutusa male tulango mea aifie fie na yata tuta mamtina matua ia aipi o na tatou tranoa ia ona ia tātou mātua a wafiolo I Samoa ia tongi pasese ia le tamamatina ia nga I Samoa le ale a nga ia tufo I Samoa ia ae ia manatua ia faile leile siaki ia le toi ina male lo matua I le fale po o fea se meolo iai faile siaki ia matau iai la uvahengale na ia ole ale a halu toi ina ta fao mo le lua le toru maasina I Samoa ia ona sa wai ona mo I lava ia ole manu duane ia tunu ia ona fa apia mai fo ilea ia le fale mai ia le lei ole ale a watu fala au ia tala vai le toi ina ma le toi ina e tatau ona vaaifuala au wale toi ina ia maana vaenga uma ia tauan avi Samoa ia makulimi ia tamaiti ia wae ofo ima tamaiti vaai kulimi ia tamaiti ia tauan avi leanga o kulimi ia mana o mia le taimi ole namu ia ma vaai spray ia tamaiti ia mangana o mia ia lato spray ia ile taimi ole namu rona winga o vaenga tauana e tauana mafutoe fa manatu ni nei taimi mo ila tole amalanga I Samoa. Yeah.

Palu tau sanga na faasala ina ile tau le ele elfa amasinonga ile fale pui pui ile lua filua tasi. Na ua faatino se su su enga tele leo leo e ta ua le super dry na molia Macmillan ilona sapala ino le silia ma le se fulu kilo kalama le methamphetamine na faalia leo leo na lato ave na fo ini ngā lue nga tau lima o ni auro e au fie se wati e tu sama le lima se fulu afe ta la le tau. O le vai asana ina tu ina tu ilfa amasinonga sili le avanoa e fe silingi ai pe na sa o le faa masinonga o talo sanga toe ilo ilo. Sa faa lea o ngai na ile talo sanga mua mua Macmillan e a pilele PFO bole bolo inga faa matuwa tuwa yana mea to tino ileo leo lea na lea talia ina ile masinonga mati ile lua afe lua ono. I fafata ni usila o kapiteni Smith Marcia na faa fwe ina le malanga le maalele le Boeing fitu tolu fitu Max 8 mai Dubai mō Tel Aviv i le asolulu ina ua so fai e le soa pai late ma taupun fai e fapa ule va lele to sai ma le saunua ngal bale mia o Isara Elu Benjamin Netanyahu inisi o moli maua le pasese na tali atu le li pai late le osu fa inga e ui o na manu anga ma sama fai o na ia tatala ina le fai tuto o le poto o pai late ma ulu fale atu ai i tutono se tasi o le pasese ma le aufa inga luenga ma ta aufi le ngai o inga le soa pai late. Oni pai late se to olua le fly Dubai na yei le fai ngā malanga. Sa mawhai o na la faa wawina le fai ngā malanga matulau ili ele ma le saunga le emu i tāpo Saudi Arabia. Ua faalia le bale mia na renda Modi le mita mita o initi yei le li pai late. Na faa pena fo iyo na faa ilo le faa fataya ne taniyahu. Le li pai late initia ona olona lo tutele. Sa ia faa sawina soifu o tangata ito se laufi tufa e au fie tangata isara elu ma tangata isia tuno o peo na faa lia ne taniyahu. O kapiteni Macha e mai Gujarat peitai e au mauna matua i Mumbai o silia male se fulu tasi tausanga o ngalue mole Spice Jet Limited a ole ngalue mole Fly Dubai mō tausanga e faa na faa i uina ana o onga faa pailate le amatanga i totono New Zealand pe ona ta uai ele Radio New Zealand. Tala fawia mai le si ufonga le lau moa mole ne au auli.

Lawa fo mo le tata wa tunu le leva nga le via fina ya tata utala fo e pe ona fo fo nga ina tu ya ele uso ya tata salam sam ya mai si o tata wa tunu o Samoa la ngata fo ilea ya o le tofine ya Savalina Kasiano ya ile tata wala leo ne ni usila ime o lo tutupu ma o lo tutupu ya ma vahenga o le a tutupu ya awala before ili fa fo nga maua si o tata wa tunu Maua sisi whapoponga o tātou telefou le tūlai valu I le aso ngafua, ia olo na vai aso mua mua, ia mwole le ngangare whaftai, mwole le ngangare

Fio sa mo ni nei va en ole fia file wa mau ni New Zealand wa mau Australia le toinga tau wa fia file na pa walo na ese senga o sa mo ya o la tele na ma na ya la to fo ile le la ma nongi tulango tau maftanga ya wa tau maftanga o la tele na kuka I fafo ya ta to ni ya mo ya o le wa sama ya la ngo le tele na kuka ta to me ai to tonu fale Ia, le taimi le nei le tau afiafi Samoa, ia, o mo uru la malelu au pe na fai mai eiti resa e ni ola. Boa umana le keiso le afiafi la tau, ia, saamu la malta mapau, move, iiii. Atala noa, iei wa tau nua. Ia, au wana ingalo le tatou funo tanga le na, ia, leo le a toi longo longo puye. Li e le tatou watunu ule aswa tae, au. Le pei o na fonga I nga Tunisia le tato o fai ngā luenga. Ia o lo o fape nā o na fai elefono tangale nā i nei kene puru, po kene puru. Ia a ngā I a Tulesia sto nā I lea I nā I Wainui. Ia o Lesia sto nā I o I nā I fea I Taranaki le tato o metotisi le nā I fea I Taranaki. I nā I Taranaki I fea. Ile anga e tuna le taulanga ya anga e ai ya awala ba foi vai nga tau ya e mafai onna so soani ai mo ta tau tanga te pasifika ya mo le tulanga foi o lo o ta tuanga e ai e tulanga foi nga palota ya ma me o lo mana o mi e le tai mili nei e to tonu ta tu ai nga so se fesili ni o le a se fesili o lo e ma fo fa o lo e foi lele o e pongisa e le tai mili nei e na e lutu fesili ai a tula E fo ilele manfai o na so soani atu ai. E a pe aho o le taimi e a fai nai lau fo launga e a ma fai nai lau fai wa matulanga ma fa pe na. E a wane fo ilele ngano lau telefoni I o mea umalama e te iloa ya e tatau mo lau fai wa. E a ma ia e tamo fai fo. E a e mauara so ta inga male aina. E a mauara so ta inga male aina. E a ma e fai atu le aina mam. Au e te popole. De ala a ho o male vaai I pe toi a fai tula pe toi. Toi tula, ia ono o walu watu lea, ia le matua I tele ole ia, fai ele sua ia le toi ina mo lea soa tae, au malea ngai ia tu lea so saa. Maalole ngā rulue, maalole ono saa, ia mo le au saa wali, ia le ua vaa ia tua maana, ia le tau, ia saa wali, mo lo soifua maalolo ina, ia, e o fo ilani matu au vaenga saa wali, ia, e o fo ilani matu au vaenga saa wali, ia, ah. Wa maana ia fo I ole mea, sore pia tate wa aia tulo fo I ewa fo I lele wa maana ia mai fo I lele alistangata. Ia wa faa, wa fo I lele wa, fo I lele wa avea ma mea e faa maano sia, e faa maano sia ita ita. A faa mpe ma fai ele tangata la ona laa, ona maua na sitepu e se furu wafe, pe se furu tasi, pe se furu lua hafe le aso. O nā me ole atale mawhaia. O se tū nanga le lei. O le māna I o le vāengol nā. O le lusi mai o le tangata lai o. Toi lusi atu I mataita. E o e vāe vāe le māna I. Rona winga o le afi afi o le sāwari māli. E o e. E ele matu tama I au tea ni ina lo I e. Lima se lau mita le tele. E o e. E te sāwari whātam. E tasi a lua utami sanga toa. Tele lau matu tua. Toi ina maana ia tatu ta mamati nga maana tua. E tele ina saha vande ila loo ili au te ala kunle u te tala noa tuai. Ole maana ia fo ina ula loo. Ole ia I fo imana ia lato umesi isi. Iyoi. Wa e sa vali wa e aunga tatu loo. E mafai ona e afe I fo imesi isi ina ina. Si isi. Iyoi. Fai e iau si isi inga. Fai e iau si tepu. Ia pe fai e ia so se tu nang.

0: Vajalova to ya peti tea nansen or penama futa mai and ngata foilea ia o fa afetai or penama futa mai ni va ngala fiafi ia ma foilea lo lunga tu ti resa ene ia lo penama lo penama futa mai ni va ngala fiafi ia ma ya fia malo ke na sio fa so lo penama futa mai risati alisa e tangi file mu na ta tu pesere e te wa lo fa i le lo matua wa nga ia tu isa mo ai le nei va nga ol le va yaso.
1: I'm going to...